0: Gospel Hour on XFM.
1: Are you guys good for one more song?

FM. Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga bukika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ang namangkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampol Plus Cold!
2: Ito nga pala, Sid, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampol Plus Cold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sampol Plus Cold!
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil,
7: assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain, tanggal ang pain fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, no! Sister Pain, Symptoms Persist, Solid Doctor, Ibili sa mga butika, Santhon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
11: Apo, sister.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, mayara ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom

0: pilo. Kaya, subukan mo!
1: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain, hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pipili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Del Yaneba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong
2: premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Ibigay
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake na akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: X FM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali-lagid bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9. Whisper.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gid jang sabor sang Sansown Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamis

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Southon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: X FM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa X FM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
6: Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: By Stevia and Natural Sweeteners.
11: Halin sa Stevia Leaves.
12: Ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramang sang vitamin D3.
14: Kag pampapasog sa aton nga tulaan.
15: Pampagana sang uto.
16: Kag pampa-improve sa aton immunity.
17: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madami ta. Super healthy pa.
13: Mabili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit
0: na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Tangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pagod na pagod. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, pinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit. Kag pagpananigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione, Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Sandon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sandon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ay ko pa ang manamit na sabor.
10: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
16: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Centro. Come sa Bullseye.
19: Department of Agriculture.
20: 103.9 XFM.
21: Ka-exciting, oy! Eh?

0: FM.
1: XFM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Science on Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. System Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon ngatritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: XFM kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music pagkatapos magtawa ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs nila.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X.
6: Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how.
8: Tingin mo.
0: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagbalamati? Yari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita maghahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ding alawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang ng mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kaya sunod pa.

0: inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon, ano ba lang mga nagakadapat naton likawan agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa nato sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang isa ka highway. May ara sa nag-aagi dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo madasig na sila ya. Pero lang sa mga kamote driver madasig man madisgrasya hambal sang kilala. Ang kilala naton kun di ka balumag, banak-banak kag maghalong. So ang mga prutas ginahalimbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utano naman tikasubong ni sa mga salakyan like mga SUV abi tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo. Nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats as sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod nato na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kun ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at dyan may traffic jam kun sa highway pa nga matabo kag gadesulta sini sa pagbuntod sang aton sini nga dyan pag-aslom sang aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton. Before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sini nga digestive tract kag gina-hydrate ang aton sini nga lawas. Balan mo kinanglanon man nimo ang fluid para magnami condition sa aton sini nga tiyan, mabuligan ang aton sini nga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig pero mas manami kung ang gininom naton nga tubig is maalabaab. Hindi sing cold o kung hindi halin sa refrigerator o kung hindi sang may ice nga tubig kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend naton pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes antes ka mo magkaon.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhon Gold Herbal Tea.
2: pagpabili sa mga butika.
0: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sa Sunthorn Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang ibang sini doon

0: Pagidiyawan sa dugdog kanami gid iinom pagid liwata pa init-init tapos sa kaon ng ibang sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes and then pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup may iba nagainom isa liwat ka cup kinagapanami niya sa aton sini nga digestion tungod siya sini nga mga sangkap magluwas pa nga may masustansya ini nga malunggay may turmeric ini nga anti-inflammatory kag may cinnamon ini nga nagabulig bulo balanse sa aton sini nga blood sugar kay problema naton balansa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sini nga blood sugar kanami lang sa pamatyag kung mabusog pero pagkatapos na kung may sugar crash gani gulpi lang magbatyag mansang palang luya pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea bulo balanse lang ang ila sini nga pamatyag di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sa nga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami ang nagabulo-balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sa nga blood sugar, kaya nagabulig pa siya panami sa aton sa nga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinaagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa inyong kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man natin din nga mga benepisyo kung nagainom magkita sa premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C sarang nyo gin siya mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center dira sila nahamtang sa A Young Building Yulo Street Iloilo City atubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental Yes to Health Store Barangay 39 Lizares Street Bacolod City tabok lang man ni sila sang Marayo Bank dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA yung Food and Drug Administration pero kung gusto ka mo iya magpahapos pagid pwede lang ka mo maka-order online pwede ka mo maka-shopping online na no dira sila sa ring TikTok and Shopee pangitaon nyo lang ila sa ring official store Yes to Health Inc. 2011 pag maklik mo na siya magwa dira ang ila sa ring mga product then pili lang ka mo dira kag pwede ka mo maka-order i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay
1: Supple Plus Gold ako si John problema

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat, may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero, ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kauno na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo, kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kun gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada kun benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
0: Sound

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang. Pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung na-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process. Di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon do liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion. Pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Santhon Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Santhon Gold Herbal Tea. Kaya mabuligyan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kaya may mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation and then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sining immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sininga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung gainom makita sang Premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule Premium D3 3 capsule kag Sunthone of Vitamin C. Sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa nasa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa DFDA, yukon Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no, siya doon kinanglanggin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganyan sang ibang sininga. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kun kaon to ganyan sang dessert sinin mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sang aton sini nga mga ginakaon. Kun hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna naton ng mga makalamay, ginuna naton ng carbohydrates, ginuna naton ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni mag-result sa weight gain or poor satiety. Posible nga mag-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga mag-resulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod niya hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sinong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinis sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas. Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Sunthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause. May mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini, bisan matugnaw ginainitan ang iban sini, nagairitable ang iban sini, hindi maintindihan ang ila sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga sinado ka ang ginidiya ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Sunthone Plus Coffee Mix kay nagakalma siya ka naganami ya sini nga mudo kon makapangapi siya sang Sunthone Plus Coffee Mix. Kay nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen, personally sa mga kababayenhan may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa ninyo lawas, magpagsik man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ng aton sa ninyong kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Sunthone Plus Coffee Mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini, kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kung imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant kag ang bintaha pagidira, kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa

0: Lapitan ng ganitong gawain. Teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo mabalatiri mo mabatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
3: XFM News.
4: XFM Time, alasay, stress na sa aga, baga katropa. Iniaga Express Balita Sunday Edition.
2: Express Balita.
4: At lang sa Domingo, petya 19 sang bulan sa Hulyo 2026. Ako si Katropag Ed Sese.
5: Kagako naman si Katropang Wendell Balinari.
4: Yari na mga nagapaguna nga balita.
2: Express Balita. Headlines.
4: Sa Balita Lokal.
2: Express Balita. Local News.
4: Duwa ka mga suspect involbado sa pagbaligyas ang hindi lisensyado ng mga armas ang gindakop.
3: XFM News.
5: 19 ka mga establishmento sa Bacolod ginpadaraan sa closure order.
4: Bacolod Traffic Management Office nagadusong pasakaan ng mga permit fees sa mga running events.
3: XFM News.
4: Sa Balita Nasyonal.
2: Express Balita National News.
4: Padayon ang pagkamalaot sa mga nagka-line-line nga sektor sa pagpakanubo sa China sa imahin sa Pilipinas pag-isa ilang national paper.
5: Senador Padilla nagpatag kung paano niya ginako nga isa siya ka komunista.
3: XFM News.
4: Sa Balita International.
2: Express Balita International News.
4: Mahimo magsobra pa sa 5 kagatos ang mahimo patay sa 2 kasakayan nga nalunod sa Myanmar.
3: XFM News.
5: Amerika natabunan sa orange haze bangod sa wildfire sa Canada.
3: XFM News.
4: Sa Balita sa Sports.
2: Express Balita Sports. Sports.
4: Sa atong balita sa sports, mga katropa, si EJ Obiena ang lapit na lang sa iyang pagpaganda para sa Asian Games Gold Mark. Kag ang Argentina, preparado na na pagpangapinan ng titulo samtang Spain. Nag-ingamong nga maagaw ang FIFA World Title.
5: Samtang mga katropa sa showbiz news naman natin niya si Pressman, engage na!
3: XFM News!
4: Dato na balita special, isa ka bagong species ang amo o kun monkey mga katropa ang nadiskubrihan sa Africa pagkatapos ng 75 years.
3: XFM News!
4: Katropa ang aton ng mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: XFM News.
4: Countdown sa aton balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
4: Kapin sa 19 ka mga establishmento ang ginsermihan sa closure orders sa City Legal Office o kung CLO Enforcement Team, Kupod ang Business Permits and Licensing Office o kung BPLO, Kagbakolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, sa Hulyo 16. Ginpatigayan ang operasyon sa isa ka mall sa Upper East Area, kag sa balibot sa Villa Angela, East Block. di nadiskubrihan nga mga nasambit ng mga establishmento padayon nga nag-ooperate bisan wala ukon kulang sang mayor's permit, business permit, kagiban pang kinanglanon nga dokumento para sa legal nga operasyon. Samtang padayon naman ang closure operation sang CLO, BPLO, kag BDDMT batok sa mga establishmento nga wala nagasunod sa mga kinanglanon sang syudad para sa pagnegosyo.
5: May kaugalingon nga pamaagi nga tilawan sa opisina ni Congressman Dino Yulo agud matap na ang pagraptas ng Red Soft Scale Insecticon RSSI sa mga kanabuhan sa ikalima nga distrito. Ang hybrid approach ang isa ka pamaagi nga kinahanglanon ng chemical spray sa subong nga panahon bangod sa dapat masalbar ang katubuhan nga wala pa maapektuhan bangod sa sunod nga 3 kabulan magasugod na ang tapas ng tubo. Wala nagakumporme sa biological approach sa probinsya bangod para sa iya madugay pang tion nga wala to ng epekto kag dapat ang isa ka immediate action bangod sa nga ginalaga sa karon nga panahon bangod sa may nagkalain-laing nga plano ang tagsa ka planters group nagahandom sa iulo nga magapungko kontani ang tanan nga stakeholders agud hambalan kung ano pinakabadasig nga kung makahapos man pinakahapos nga himuon kag ini ang ginalantaw nga makasalbar sa mga planters nga pamierde. Kalabanan man sa mga small planters ang nagayamo sa karon sa wala nagtubo ang ilang mga tubo sa sakto nga kadakoon kag mabutang sa alang-alang ang schedule sa ilang mga pagpatapas.
3: XFM News.
4: Panwas ang La Castellana liwat nga magahinyo sang bulig sa probinsya kag sa ang Department of Public Works and Highways nga makutkot ang duta sa Ibid Creek, Barangay Biak na Bato, sa Banosa, La Castellana, bangod sa naganabaw na naman ang sapa. Sunod sa kay Vice Mayor Romayla Mangilimutan nga sang nagdubo ang ulan dala sa bagyong Inday kagabagat gindalaman panahog sa bahang tanan ng mga ashfall kagbatong halin sa crater sang Vulcan Canlaon. Ang ginakabalakan sa lokal nga gobyerno nga base magtupa ang isa naman ka basko nga ulan ukon may bagyo mahimo makatuga naman sang pagba sa dalan ang lunang nga may upod nga bato sa maduduman hindi na ginmadali ang pagkuha sa duta sa sapa sa nagligad nga bangod nagakinanglan pa sang permit sa DNR bangod ang lugar ang yara sa sulod sang natural park.
3: XFM News.
5: Naaresto ang duha ka mga persona sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG angot sa pagbaligya sang illegal nga armas tutang sa Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, aga sa Hulyo 17. Ang mga nadakpan gin kilala kanday alias June kag alias Mar Lonzo illegal ang edad kag residente sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa kay Police Major Christopher Dulaga ng OIC sang CIDG Bacolod, natigayon nga maaresto ang duha matapos mabaklan sa kapolisan kag nakuha ang isa ka short firearm magazine, 3 live ammunition, kag motorsiklo nga ginasakyan sa mga sospek. Gimpahayag man ni Dulagan nga padayo ng ilang pagpangusisa kung sa dinahalina na samit ng mga armas latang kagini ang nagabalor sang 20 mil pesos apang mahimo nga mabakal sang 15 mil pesos. Sa karoon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ng mga sospek kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
3: Express Manila.
4: Ginpasakaan sang kaso ang isa ka content creator nga nagsakit sa ido para himuon nga reels sa Banwasang Kawayan, probinsya sang Negros Occidental. Sandig sa social media post sang bad project formal na nga ginpasaka ang kaso batok sa nasambit nga content creator matapos mag-viral online ang sang social media post. Baga padulog sa Banwa sa Kawayan ang Animal Rescue kag Welfare Organization para magpakigangot sa konseho sang barangay kung sa dinaputabong insidente kag iban pa nga mga opisina sang gobyerno. Sa karon ginaibalo pa sang grupo kung mayara sang iban pa nga mga hinoptanan kangay sa ido agud babantayan para mapasiguro ang ilang kahimtangan.
5: Natigayon nga mapasakaan sang kaso nga ang ikaapat nga suspect sa pagtiropatay sa American biologist o kon American marine biologist sa tinalikdan nga Hulyo 12 sa Banwas ng Sibulan, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office o CONORPO, nagsungka ang suspect sa mga otoridad kag ini ang ginkilala sa kay alias Al, 21 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Dugang pa ni Polinar, ginkompirmar man kung ginkompirmar man ni Al nga nagserbi lookout ini sa Guabalay isang biktima kag naging pahibalo pa ang dugang mga detalye sa suspect sa natabong ang krimen kag padayon pa nga ginapangita ang ikalima nga suspect. Kung madumduman na pasakana sang kaso ang tatlo ka mga suspect ara sa likod sa pagpagawat kag pagtiro patay kay Dr. Kent Carpenter sulod sa balay sini.
4: Ginaprobahan na sang sanggunian panglungsod sa Bacolod sa ikatatlong katapusan sa nga pagbasa ang Bacolod Public Access Defibrillation Ordinance of 2026 kinagabando sang pagbutang sang automated external defibrillator or defibrillators AEDs sa mga shopping mall, eskolahan, hotel, barangay hall, transport terminal kagiban pa nga pampubliko nga kag pribado nga mga establishment sa syudad. Sa ordinansa ang ginasduso ni Council ang orang ordinansa ang ginduso ni Councilor Cesar Distrito nagtingua nga mapadasig ang pagresponde sa mga kaso sa sudden cardiac or cardiac arrest pag sa pagbutang sa AEDs kag paghatag sa basic life support o kung BLS kag AED operation training sa mga personnel. Ang City Health Office o kung CHO ang maging lead implementing agency samtang ang CDRRMO ang magabulig sa responder training. May incentive man para sa mga establishmento nga temprano nga magasunod sa ordinansa samtang may penalidad sa hindi mag-comply pagkatapos sa ang ginhatag compliance period. Nagulat na lamang inis ang pirma ni Mayor Greg Estrella antes mang inopisyal nga ordinansa kagkabayan sa tikang sa syudad sa pagpalig-on sa emergency medical services kag pagluwas ang mas madamo nga kabuhi sa tiyon sa emerensiya.
1: XFM News.
5: Naghinyo ang Bacolod Traffic and Transport Management Department kon DPTTMD sa sangguniang panlunsod kon sangguniang o kon SP nga amyandahan ang kagpasakaan sang visa permit nga ginatag sa mga running events sa syudad sa Bacolod. Sunod sa BTTMD, ara lang sa 100 pesos ang permit fee sa mga running events sa syudad. Apang gamay ini kaayo kumpara sa ganar nga magkuha sa mga running events. Rason nga amyandahan kag pataason ng fee sa permit sa Business Permit and Licensing Office sa kon BPLO. Sa rekomendasyon sa minimum permit fee ara sa 10,000 pesos. Sa race distance up to 10 kilometers sa 20,000 pesos. More than 10 kilometers up to 21 kilometers 50,000 pesos. More than 21 kilometers akong 21 km up to 42 km 75,000 pesos. More than 42 km 100,000 pesos. Sunod sa kay BTTMD head nga hindi magkabayad ang pagbugtaw temprano sa mga personnel sini sa mabaton nga revenue sa syudad. Naibaluan man nga ang BTTMD amo ang nag-provide sa comprehensive traffic management services laki pang preparasyon kag approval sa fun run and marathon event traffic rerouting, deployment sa traffic enforcers installation sa temporaryo nga traffic control devices, placement kasang mga directional signs kag mga barricades, safety inspections sa event route, coordination sa law enforcement kag emergency response agencies kag pati man sa traffic restoration. Kung sa diin sunod sa BTTMD, hindi mga serbisyo nga ini sa ako ng mga serbisyo nga ini substantial expenditures of manpower, equipment, logistic fuel kag administrative support sa syudad. Samtang gitpahayag naman ni Councilor Tari Saison, head sa Committee on Appropriations, Budget and Finance nga mayara man ini sa exemption ilabi na sa mga organizations sa kon grupo nga may kausa o kon mga run for a cause. Natalana naman nga talaga kayo ini sang sagunay ang palunsod sa masunod nga session.
1: XFM News.
4: Katropa, katon ng mga balita sa lokal at ginadulong sa inyo sang
6: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
4: Ang countdown sa aton balita nasyonal.
2: Express Balita National News.
4: Gain pa kamalaot ni Defense Secretary Gilberto or Gilberto Chudoro Jr. ang China Daily matapos nga nagpagway ni isang post sa social media nga nagalaragway sa mga Pinoy bilang isa kamo. May kantangan sa West Philippine Sea o kung WPS arbitral ruling issue. Sino kay Chudoro ang post ng Chinese state media outlet ang ginpayag nagapakita sa ang pananawan sa Chinese Communist Party o kung CPP sa mga Pilipino. Ang controversial nga post sa China Daily ginpagwas ang Hulyo 10, duha ka adlaw ang tesang ikapulo ng anibersaryo sa makasaysayan o ikanapulong anibersaryo sa makasaysayan ng desisyon sa Permanent Court of Arbitration na nagkakilala sa kinamatarong sa Pilipinas sa iya Exclusive Economic Zone o kuni easy sa WPS. Makita sa video nga isa kaamo nga nagasoksok sang bayo nga barong Tagalog kag salakot samtang daw kaangay nga ginaduso sa mga karakter nga nagrepresentar sa mga Amerikano kag Hapon. Subong man ginapakita nga mga ginabombahan sang water cannon sa kadagatan matapos makabaton sang kopya sang arbitral award. Sunod kay Teodoro, ay nasambit nga material ang isa ka pagyaguta sa 2016 Arbitral Award na ginalagar pagpakita sa kalakasan batok sa mga Pinoy kag sa mga soldado.
5: Ginaklaro ni Senator Robin Padilla ang iya controversial nga pag-angkon nga siya o kung pag-ako nga siya ang isa ka komunista. Kasunod sa backlash sa publiko, kasunod sa hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iya Facebook post, agin paathag o kagit pahayag sini nga hindi konektado sa armadong komunismo ang iyang pagka-komunista. Suno sa senador, wala siya nagapati sa sini nga sa isang komunismo. Bangod, suno sa iya, padamo na inisang nabiktima sa sulod sa masumura lima kadekada. Sa baylo nagsiling siya nga ginapatuhuyan niya ang ginatawag nga kristyanong komunismo kagang sistema sang muakat sa Islam ang dumaan nga sistema sang pagpaambit sang pinagpapalit pag binuligay sa tunga sang una ng mga Kristiyano kag mga Muslim.
2: XFM News.
4: Nagugyon siya ni Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas sa lihok sa House Prosecution Panel nga hindi pag-i-representar ang nabilin nga testigo para sa Article 4 ugod grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Tupas, nga naging lead prosecutor sa 2012 impeachment trial niya ni Chief Justice Renato Corona, iyagin payag nga hustong desisyon sa prosecution bangod sa iya pagtanaw ang Article 4, ang pinakamahuyang bahin sa Article of Impeachment. Sunod kay Tupas, kung padayunon ng pag-representar sa mga witnesses para sa nasambit ng artikulo, baka benepisyo lamang ini sa depensa kag makahatag sa kaygaynan nga kwestiyonon ang kaso. Gindugang sini nga posible ginconsiderar sa prosecution panel nga panawagan sa pila ka mga opisyales nga hindi pagpadayunon ng pag-representar sa iban nga testigo para sa Article 4.
2: XFM News.
5: Malacanang nagpabutyag sa pagpangduha-duha ng si Vice Presidente Sara Duterte magapirma sa isa ka waiver nga nagapahanugot sa pag-access sa iyang mga record financial. Wala sa payan sa pag-insister sa iya legal team nga wala siya sa dapat itago sa nagapadayon nga hearing sa impeachment. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, wala siya nagalaom nga voluntaryo nga i-waive ni Duterte ang confidentiality sa iyang bangko kag iban pang finance financial records. Ang mga payag ni Castro ginhimo isa kaadlaw pagkatapos nga ginisol sa Senate Impeachment Court ang ila desisyon kung bala isabina ang mga records sa bangko kag tax ni Duterte kag sang iyang abana. Ang abogado nga si Manas Escarpio Samtang ang mga panel sa prosecution kag depensa sa impeachment trial ay nagdebate naman kung bala dapat magpangibabaw ang accountability o kon confidentiality.
3: XFM News.
4: Katropa nga ito nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang
6: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na.
3: Cessna Pain,
6: available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
3: Express Balita.
4: Ang countdown sa aton balita international.
3: Express Balita International News.
4: Kapin sa 500 ka mga persona ang ginakabalakan kapatay matapos nga naglugdag ang duha ka sakayan sa baybayon sa Myanmar sa nagligad ng mga inadlaw sunod sa report sa United Nations sukod UN agencies. Ang una ka sakayan nadulaan sa contact pagkatapos maglakat nga may mga 250 ka mga tao nga sakay. Ginapatingan nga naglugdang ang ikaduwang sakayan sa Ayeyarwady Coast sa Myanmar. Gamay sakay nga 280 ka mga pasahero. Kalabanan sa mga pasahero ang mga refugee gikan sa Rohingya Muslim Minority. Tuyo nila nga makalabot sa mga kaiping nga pungsod para sa Malaysia, Indonesia ug kun Thailand sa paglaom nga matigayon sa kaluwasan kag oportunidad. Sunod sa UN High Commissioner for Refugees o kun UNHCR nga kag International Organization for Migration o kun IOM, ang mga sakayan nagabiyahe sa guwasang regular nga sailing season kun saan o nga ang kadagatan magahod kag makatalaga.
3: XFM News.
5: Ang madamol nga asog gikan sa ginatos ka mga sunog o kon ginatos ka mga sunog sa Canada nagtabon sa dako nga bahin sa Estados Unidos nga nagtulod sa mga otoridad nga paandaman ang publiko nga magpabilin sa sulod sa ginang balay tubtob posible ang Detroit naka-record sang pinakamalala nga kalidad sang hangin sa kalibutan sang Huwebes nga may air quality index nga yara sa 600 doble sang level sa ginakabig nga delikado sa US Environment Protection Agency. Kagbase naman sa datos sang Amerika, ang aso naglabot sa makatalagam nga level sa estado sang Minnesota, Michigan, Illinois, Ohio, kag bisan sa Ontario sa Canada. Ang mga syudad sang Minneapolis, Milwaukee, kag Toronto naman naka-record man sang makatalagam nga kalidad sang hangin samtang sa timog kubo sa pulo ka estado ang naka-experience sang hindi maayong nga kalidad sang hangin.
3: XFM News.
4: Alas 6:35 na mga katropa sa aga ang aton nga mga balita or headlines sa international mga katropa ang ginadulog sa mga produkto sa Guest Wealth Incorporated nga saranggin makabulig para sa inyo nga ikaayog lawas.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lamna dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda

0: Parang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday.

0: XFM Time, alas 6:32, pinasa hangga mga katropa. At ito naman patulungan, sumungan nga ito ang balita sa sports.
1: Balita sa sports! Balita sa sports!
0: Unahon tani ang kay EJ Obiana mga katropa, no? Kung sa diin, naghahanda na. Kag decidido na si EJ Obiana na depensahan ang iyang corona sa 2026 Asian Games pole vault event. Sige nga bulan sa Setyembre kapag iwaton sa Nagoya, Japan. Malapit si EJ Obiana sa winning mark sini sa Asian Games kung sa din siya ang nakarecord sa 5.85 meters, no? Sa nakuha niya ang silver sa Meeting Madrid 2026 World Athletics Continental Tour nga ginhiwat naman sa Madrid, Spain. Dikitag record mga katropa, no? Sa 5.90 meter nga na kuha ni Obiana sa nakuha niya ang gold medal sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Ang 5.90 meter sini ang sa karon sa Asian Game records mga katropa. Gani sunod sa kay Obiana nga daw confident siya mga katropa, no? Na madepensahan ng iya corona sa Asian Games para buligan ang kampanya sang Team Philippines. Isa si Obiana sa ginalauman nga maghahatag sa gold medal sa Asian Games. Makaupod ni Obiana, no? Sinday Paris Olympics double gold medalist Carlos Adriel Yulo kag tennis star Alex Ayala. Sa ibang pang dugang pang balita sa sports mga katropa, no, sa subong madamo na ang excited, no, sa hampag or sa World Cup mga katropa, no, and ang Spain kag Argentina ang preparado na para sa ilang hampag, no, sa World Cup final sa New Jersey siningadlaw sa Domingo, no. Sa mga organizers, mga katropa, karon ang close eye, no? Grabe ng pagbantay man ng mga katropa sa Asubala, halin sa wildfire sa Canada. So ini ang ginabantayan ngayon, hindi makapekto sa sinayampag. Si Lionel Messi sang Argentina ang naglaom nga mangin pinakanahuna na haunang team, no? Ang ilang team halin sang ang Brazil nakakuha sa back-to-back World Cup, no, sa 1962 naman ini. Samtang ang Spain mga katropa ang magatingwang magdaog sa second title pagkatapos sa ilang maiden victory, no, sa tuig 2000s. So inakaroon mga katropa, ano, sino ganito nagapakot nga, ano, ano pangalan niya? Ito nagapakot nga squid.
2: Ano,
0: nagligan na ano natin sa balita special mo. Mm. Ining

0: Queen nga nagpakot kung sino madaog, no, madaog sa soccer, nalipat kung sinong pakanat sa Sinigang Squid. Pero bantay na. Lantaw ko siya dugay-dugay, katropa Gwendela. Ato na ipadulungan, mga katropa, no? So, inang aton nga balita sa sports, ginadulong sa inyo, mga katropa, sa premium D3 soft gel capsule. Amo ni siya ang aton nga food supplement nga sarang makabulig para pag-on ka, para bakod ang imong immune system. Ang premium D3, ang himo sa virgin coconut oil, moringa oil, and of course, D3 vitamins. Ang premium D3, ang sarap babakal sa mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa aton Yes to Health Store. Yari naman ang aton showbiz balita.
1: Showbiz news! Showbiz balita!
2: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz balita, ang actress nga si Yassi Pressman, mga katropa, ang karon na engaged na sa kay Luigi Villafuerte, mga katropa, no, sa Isayak representative, no, Camarines Sur representative nga si Luigi Villafuerte. Mga katropa, sa Instagram story, kung sa Instagram post ni Yassi, mga katropa, dito una nakita, mga katropa, ang ilang pag-reveal sa ilang engagement. Kung sa din si Yassi ang nag-post nga may caption, our greatest adventure. Greatest adventure ka na mga katropa. Kagtingin pakita na diyon ang iyang ring, mga katropa. Ngati isang Saturday night, kaya inigali mga katropa, ginananog yung post mga katropa. Kung sa tingin, yung feature niya sa nasamit nga video, excuse me, ang romantic na proposal sa cinetic outdoor setting, mga katropa. Doon sa gwa, ini sila, so, mga katropa.
0: No, hindi sila nagsulod na, mas maulan na sila. Sa luwas ang pungso din.
2: Oh, for sure. Sa wala hindi na sa Pilipinas. Pero wala man nila ginambal kung diin. Hindi sila
0: Hindi. Pero ngayon, you know, do Pilipino, tawon mga hilang mo, no?
2: Teka mo na mga katropa, no? Ang nangin, ano sang duwaya, nangin post after sang video, nga ti our greatest, ano ganit ko, no? The adventure together. Tapos, sang video, may mga picture na nga nagwa, mga katropa. Nga ti ang duha, ang sweet na sweet, mga katropa, no? Mayara nga picture nga doon nagaluhod si Luigi kay Yassi. Mayara man nga tuparay sila sa bangko. O mayara man sa doon nagalakat sila nga masinadyahon nga nagainom o kung nagabit-bit siyang wine, mga katropa. So, ti sa netizen naman, mga katropa, gahat, ano na sila, nagahimo na sila hashtag sa wedding. Hamal sa mga netizen ang hashtag sa wedding nila, Lou and C. Lucy, kano? Hambal naman ni, hambal naman din sa comment section pa, proposal ko, no, in Safari Land, may question mark. Nice ko, no, balya. Basi sa Safari, magiging
0: Safari na yan.
2: Hindi lang to short, kaya tingin na mga question mark din, yung,
0: Tagi din na ganito siya, oh. Di ba, politician?
2: Camarines Sur. Representative siya sa Camarines Sur.
0: Camarines. Oh. Doon to, oh. Ilan mo na doon sa Camarines
2: Sur. Sa Camarines Sur. Tapos ang baldere, oh. Sa mga netizen, manong, hati, future Mayura soon. Gini mo, magamuni mo mga datingan mo, mga galawan, oh. Future
0: Mayura. Wala sa may nag-comment nga 3 months, 4 months, 6 months, wala.
2: Wala. Ano? Tapos ang mga comment, pagdire, ako next congressman naman ni si Yassi.
0: Ah, wow.
2: Tapos may gahambal man di yung mga basher. Nga ti, kahit aray, ginahambalin nila mo nga.
0: Kung pila lang sila, ano, kalawig lang.
2: Hindi, ang ginahambal nila yung ang laki. Kurap. Oh. Kaya gahambalin sila nga, ba, may ambag naman ng sambayan ng Pilipino sa sinising na yan. Wala. Wala sila labot sa relationship nila. How long ang ilang labot niyo? Politika yung mga komento. Wala sila labot sa romantic relationship nila, no, mga katropa. Pero ti, mayari, pag hindi mag-comment, congrats, taxpayer. Uy, tingin na ano ginila galiaas ga pangurap ining si Luigi, mga katropa. So, tiyan mo na mga negative ng comment nila. So, 40 may mga congrats man sa duha. Pero may mga laban gidiyo sa comment section sa isa ka online article nga ti-invite na lang kami sa kasal nyo. May ambag naman kami.
0: Yeah.
2: Kaya amo ng mga ano nila sa karana. Pero ti happiness yang ini na feel ni Yassi. Pero ti kay Luigi ambot lang, wa ikaw kabalo kay ti wala man siya do naka-post si Yassi, man do nag-post gid kag may gahambal man ni Andre nga wala yan sa itsura. Iya mo pag ina mga katropa. Pero ti ano na niya, wala na niya kumbaga why na niya big deal pero para sa Ilaguro ang bashing man. So, ti... Importante, engage na yung aduwas mo kaya si Eckhart.
0: Oh, pabida sa balabal, sila bala.
2: Mga
0: tao nga daan, makisaw-saw.
2: Amuna, no.
0: But anyway, ang katropang Gwendel, si Paul the Octopus ga dito. Si Paul the Octopus, ang pinakalas nga, pinaka-recent nga napaktan niya, ang mutong, sa usan to yan, sa 2028, ang pinaka-recent, ang 2010, ang pagdaog sa Spain, no? Di ba, sumunga natin ang magating ang Spain nga makuha nila ag championship sa World Cup. Paul the Octopus bala, butangan nila sang flag no, sa aquarium. Tapos, dumadikit siya kung sino nga.
2: Sumadaog.
0: Oo, sumadaog. So, kadwa pa man lang siya nakapakot mo ang 2020 grabe. Or 2008 kagang 2010. Oh, 2 years lang agwa to. Di subong niya 2026. Ano na tapos sa mga nagligad? Wala na ito napaktan. But anyway, ayan, pantenta si Paul the Octopus kung sino ang bandila or sang pungsod ang ipakot niyang madaog sa World Cup. No? Sige yan. No? 6:49 ang aton oras, mga katropa. Tiyo naman para sa aton nga Balita Espesyal.
1: XFM News.
0: Katropang Wendell, ano, kabalo ka may bago na naman na, well, ginastorya ng parte sa mga, ano, parte sa mga, sa amo, kung sa din, ginano sa China, no? Ang amo ko ng mga Pinoy, no? But then, speaking of amo, may aras ang bago nga species, no? Nga, sang amo, o kung namang kiyang na-discoveryan dito sa forest, no? Kagubatan sa Congo, no? Kung sa diin, ang ini nga makabig nila nga quiet and cryptic monkey. No? Ini na ika-5 nga beses nga may nakitan silang primate species nga na-identify sa Africa. Ini after 75 years. Grabe no, pila ka dekada no, after 25 years. Ang characteristics ang sininga mo, makita nila nga daw black fur, tapos may pagka lapsiun ko nung color pero ang lips siya no orange katropang Wendell ini nga gamay man lang sa kunong ano nga amo pero ang giningad na nila kumbaga ko ang tawag nila sa iya Colobus congoensis yan nakita na sa may Lomami National Park no sa may center east kagkaroon munagani yung ginambal nilang kapila na nila nakita nila kag makabig na nilang bagong species kay man lang ito may pagkapil ko no ang ilang mga ang lips niya orange no occasionally may nakapila ka sightings na nakuha ang mga locals no gintawag na nila ganing ang ininga mga liqueli no pero hindi pa officially declared bilang isa ka distinct species kaibahan pa dahil pa nga ginatunan din eh pero actually 2000 ang ining species ko no mga 2008 pa nakita na eh no kag na-capture sang pila ka mga pila ka mga experts no and sa karon na ano lang niya as sang isa ka si Jean Pierre Capali no ang nagled sang isa ka expedition para ma-confirm ang existence ng ining sapat o kun bago nga species nga ginatawag nila sang monkey no kag nakita 7 more times in different locations and sa karon ang ining amo black fur with the pale markings sa palibot sang iyang baba ang and may aras ang white perennial patch no so ini ang mga daw characteristics nga nakita nila kag magkabig nila nga dapat dapat halungan o ributang sa ginatawag nila bilang isa ka endangered species so after 75 years may nakita sila nga amuning hindi ni siya tong feature sa ano no sang China sa na siya no. Hindi nga daw gaano mas mas gwapo-gwapo ni mo. Oh, lang to pa lang buhok yo ang Korea. Medyo mas trendy pa. Oh, di ba? So ina nga itong balita special, mga katropa, ginadulong sa inyo sang sas the pain, no? Kahit na anong pain, mapatoothache, headache, mga katropa, bodyache, mag-sas the pain. Well, amo naman niya ito, mga katropa, natipo natin mga balita kag-impormasyon. Pero, katropa Wendell, sino mga katropa natin da nga nag-upod sa aton sa live sa Facebook?
2: Yes, good morning. No, nagatutok subong dire sa aton sa aton niya programa. Ari dire sa layaw ni Boxer Bendol Dalida. Good morning. Galantaw sa kuno subong mga katropa sa aton sa may shop o sa Starbucks sir, Native Uy. Coffee Shop dala sa may barangay Kansilayan sa Morsha. No, good morning dire sa Starbucks sir, Native Coffee dire gali oh, gamati sila sa aton. Ay galantaw sila sa aton.
0: Anong tawag niyan? Starbuckser?
2: Starbuckser Native Coffee. Oh, diba? Kasi makapit-hapit lang kami sa inyo ng umaga. Sa kay Pantonia Roslyn. Good morning. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning, man. Sa kay Ma'am Mels Tolentino. Good morning. Sa kay Jessica Gonzalez. Good morning. Sa miga niya ako nung si Ma'am Rina Diestro. Belated happy birthday sa July 10. Paglikon ni. Mm. Oy, belated happy birthday Ma'am Rina Diestro. Sa kay Riang Gilen, happy birthday man. Happy, happy birthday. Sa kay Sir Jelwin Dreho, good morning ha. Tapos sila ko na-share, kag-happy Sunday sa tanan. Ang balatayan ta naman at saka tuod niyo, State of the Nation Address naman ni President Bongbong Marcos naman da Sun Simana. Sa kay Mama Rina Diestro, patamyaw ko na siya bata ang si Riang Gilen nga 8th birthday niya subong galing. Happy, happy birthday. More birthdays to come. Stay healthy and always pretty ko no, ah. God bless. Yeah. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning. Kapamati man subong Sir Randy sa tanang ngayong aga.
0: Yan. Sa tanang mga nagupod sa aton programa, sa aton Facebook page, nagtutukag nagpamati sa ilang radyo, sa ilang mga salakyan, mayong aga sa inyo tanan and have a beautiful Sunday. Well, po naman yan to. Natipo natin nga balita kag-impormasyon para sa programa nga Express Balita Sunday Edition. Magkasunod na si Katropang Win Salinas para naman sa programa nga Bullseye. Ako si Katropang Ed Sese.
2: Kakako naman si Katropang Wendell Balinario.
0: XFM News.
1: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pa gid amoning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kunding iya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secrets of health.
3: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secrets of health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod yung di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health. Santhol Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
1: The secret of health.
5: Santon Plus Gold.
6: Personaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean.
7: Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
3: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
8: May linga ka saan? Pinubuan ba ang parang nunal siya? Natakan ba yung matakon at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: masira at magdulot ng malawakang brownout.
1: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaatyan.
0: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sang kanatarangayan.
4: Before my president and ensure me a piece of paper and you ask me to do it.
3: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
5: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
3: Bullseye!
6: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
7: Nilinwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
3: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa, may nga sa mga suki natin nga tampalamati. Welcome na sa pagpangalagad na sa Bullseye. Another Sunday weekend mga katropa, kumusta? Nantun pila ka mga kuturan. Dari sa sudad sang Bacolod, bilog nga Negros Occidental, of the rain naman kita. Sa aton palatuntunan dari sa Bullseye. Medyo malikanay nga ton palibot subong. Nami sang aton nga panahon mga katropa, I hope amo muna nga mga mood subong. Ang ara sa aton sa subonggit nga Domingo. Pero kita medyo nagaprepara pila ka mga katuran ta para sa pagkanto sa mga simbahan, sa ilang mga obligasyon sa ilang mga kasimbahanan. Let's let's pray for the complete healing sang pungsod Pilipinas. Let's pray for the installation of peace, no? Good governance. Para sa aton pumuloyong Pilipinhon, mga kapoy ang magpaminsar na samtang kita nagsakripisyo, makapoy magpaminsar samtang kita nagpakabudlay, may ara sang nagbinipisyo sa pagpakabudlay mo.
1: Sama-sama, buksan ang
0: bugbog na bugbog ka nga ikaw deserve mo man ang insaktong binipisyo, pero hindi mahatag sa inyo, no? Amo na yung mga sitwasyon mga katropa na galuntad sa aton pinakabang kulturan, aton yung mga trabahante sa kampo. Tiempos muertos po Japon, ginalaumanta ang puas-puas sang sining krisis nga ginatubang naton sa aton adlaw-adlaw katropa. Pero ang problema lang daw hindi matapos. Pila ka ma-update mga balita na ito mga katropa, pila ka mga kaso ha sang kinawatay sa Bacolod mga katropa, nakuhaan sa footage ko mga headlines. Tanahon-tana karon mga katropa sa aton nga pagpangalagad. Ari pa pila ka mga grupo sang mangunguma, no, sa Cadiz City mga katropa, nagreklamo sa Doli ini sa angot sang anti-labor practice mga katropa nga gin-experience siya sa mga trabahante. For the longest 45 years mga katropa, ginabulubaray yung bayran na sa tag 150-200 ang kadadlaw mga katropa. I-reklamo sang siling mga mangunguma, sinya budlay naman, no, ma-retire na ang hatag sa imo, tag 10,000 lang. Katigulangon mo. Ara ka na sa duyong ka na. Ang sitwasyon mga katropa, medyo dogin na kadina lang, no? Ang ara lang. Ang iba, no, ay panagbaton sa ilang mga binipisyo mga katropa. Sorry, ang tanabla karon. Ini yung mga, ano niya, mga trabahantis, kadis ni mga katropa. Headlines. Ari pa Ginoo ang BTTMD mga katropa, ginaproponer ang pagpasaka sa mga permit sa mga events bara sa mga motor sa mga riding events mga yan. Tris Bacolod, kay barato kuno kayo mo. Ang ilang ilang bayad mga katropa, tag-sin lang. Sang una magkwat na sang event mga katropa. May mga activities kita, dako-dako ang sukot ya. Pero sa mga riding activities, mga katropa, mga byan, medyo manubo-nubo, no? Medyo doka gamay lang sang taxes. Di ginatuso ni sang BTTMD, mga katropa, nga ano, nang ipasakaan. Kantanaon tala karon sa pagpangalagad ta. Aray pang pila ka mga update, mga balita, mga katropa. Matapos nga mga big-time rollback nga anunsyar sang Department of Energy mga katropa, Martes, da? Mayara naman sang ginalantaw nga big-time nga fuel adjustment, fuel increase Tanawang tara karon sa pagparagad na sa ating tara-tuntunan sa Chabali mo. Doka uwak bawi, no? Doka uwak bawi, mga katropa. Pero nandiyan na okay lang. No? Importante mo, hiyan sa Japon. Orat, laton tara pinaka-latest update na ton sa pagparagad na. Lang taon taman ang update sa aton nga palibot, mga katropa. Impeachment trial, magkasugod man, boss. Anong ginexpect na lang ta? Aton ginalantaw ni mga katropa ang ginaduso ng pag-abri sa mga receipt of the taxes ba sa vice presidente kag mismo ang iya nga pag-account ginapong gani sang duha ka grupo sang duha ka sa mga abogado sa vice presidente nga hindi pagtandugon kaya hambali na personal na iya. Why man na madakla ma-declare to? Why man na to madala sa article of impeachment? Kag wala man na madala sa mga evidence sa to. Sanya, ano lang ni? Nang fishing effort sang prosecution para may ibuyag-yag lang. Pero ano bala ang sitwasyon, mga katropa? Amo bala ni ang version sang impeachment sa panahon ni Presidente Joseph Estrada? Envelope man to mo, no? Nga gusto abrihan sang sang aton prosecution sang aton nga mga senator, mga senator sang sa mga prosecution, mga katropa. Pero nag hindi to ang mayoriya sa mga senador nga abrihan. Amo to ang nagsugnod sang kalayo sa pag marcha sang mga kauturan ta atong EDSA 2 na kontra sa presidente, former president Joseph Estrada ang ginpanawagan sa pagpapanaog. Resign na to, papanaog sa pwesto, mga katropa. Wala na panaog, no? Kahit may impeachment proceeding, mga katropa. Amo to yung ginsunod sang tao ang Malacanang. So amo-amo mo niyan ang matabo, mga katropa, kung hindi maabrihan ang ining mga dokumento sang vice presidente, mga katropa. This is nagsunod ni matapos sa mga regasyon ang dalagko nga mga kwarta nga nagsunod, mga katropa, sa bangko sang vice presidente million no ang nagasinulod, no? Ti nagalantaw to sila daw kadako bilyon, lapit nag 2 billion pesos to ang kabugusan daw. Pero these are all allegations, mga katropa, against aton nga vice presidente. Pero way takbalo kung ano gid man ang sistema sang aton nga pagpadalagan abisang impeachment, mga abiyan. Pero buwas ha, mabalaan na siya. Ari pa o. Makita nyo to ang monkey video sang China, no? Gin-deny to, no? Sang China, mga katropa, nga hindi sa akto, hindi sa giho, wala naghalin sa gobyerno atong video, mga katropa, nga kita ka to bla atong mga atong amo bla, no, nga ginagapos pagkatapos ginatunga-tungahan sa duha ka pungso ka kapunsuran ang Japan kag ang Estados Unidos. But eventually ginhaboy sa pagkatapos igo sa water cannon sa China, mga katropa, no? Di ang posisyon sang China, habang nila klaro na iya, why na namon gina-recognize ang arbitral ruling, no? Nga naghatag otoridad sa Pilipinas sa claim niya dira sa West Philippine Sea. Bagay kung sino man abi mabaton sila man. Okay sila, no? Ngati ang Imoto 9 dash line ginbalda to. Ang isa sa mga highlights sining issue, mga katropa, habuyanay sa mga post ang duha ka mga lideres pungsod si Senator ano si Senator Robin Padilla mga katropa kag si Mr. Jay Tarilla no sang PSG no naghatag sang ilang tagsa ka mga komento tagsa ka mga naglainain nga pananawan sa issue sang West Philippine Sea pero grabe daw gin salamahan ni Robin Padilla ang tanan mga katropa nga sinya amo man tatanan pero lilain lang tayo kulor kuno iya. Sabi na maglanti, sugot mga kamana. So, sorry, antara ka ng mga katropa sa aton para tuntunan sa Germany, no? Pero, damo nag-almagid, damo ang nag-react mga katropa. Kay amunay gali ka-articulate si Senator Robin Padilla kung English ang posting mga abyan, no? English abi ang mga tinaga nga ginabutang sa Facebook, ha? Terrible, no? Makita ko di ang formal cover formal pagkatapos do ka technical sa mga words ginagamit mga katropa mamaguhan ka kaysa impeachment proceeding hindi niya mo ka direkta si Senator Robin Padilla mo niya kabudlay kung mag magtagalog sige gamiton ko lang ang taglish no? Basta ako pero wala doon ganyan pero dugo ilong ko kaya puro English gano'n.

Mayong aga mga katropa, off day kami itong tumalas 9 sa aga. Upod natin sa technical side katropang Chris Librando. Ako naman sa katropang Win Salinas, mga katropang kabiyanan. Tarakay kita sa mga issue ko, mga balita. Anyway, paramyaw kita sa mga kuturan ta sa Facebook page natin, mga abiyan. Palayog na ko, sulod lang ta sa aton Facebook page, sa aton nga sa XFM News and Public Service Authority, mga katropa, as well sa XFM Kabankalan. Live kita nag-broadcast, mga katropa, sa Birog Negros Occidental, malabutan sa pagpangalagad naton. Ma'am Elvira Glogo, good morning. Mary Jane Balioalio, may aga. Randy Artiaga Santisas, naka-check-in na ha, sa aton nga Facebook page. Thank you. Salamat, gid, mga abiyan. No? Paki-share naman aton page para magdamo-damo man ta. 7:31, mga katropa. Ang aton nga ultimate trio, padayon sa gihapon, ara sa gihapon, ang aton ultimate trio, mga abiyan, ang aton nga produkto nga ginapahibalo sa inyo, ang aton premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, amo na yung mga suplemento nga makabulig sa aton sa pagpataas ang aton immunity level. Palihog naman ko, maintain lang ang mga pamaagi para sa ikaing lawas naton, buligan taman lawas ta nga magbakod, mga abyan, para hindi kita magmasakit. Ang budlay lang kay amrabla ang sitwasyon nga babad kita sa mga trabaho, babad kita sa mga obligasyon, masami igakalimtan tang aton ikaing lawas, masami sip-on ubo, ha? Di oras na para balikan taman ng aton nga lawas, pasalamatan ta. No? Kaya mo malin makasalbar sa aton sa oras ng kapipitan mo. Lawas na aton, namunay ang mangita sa ginawala ta. So mas mayo, nga wala ta nagamasakit. Okay? Ang aton nga ultimate trio, mga katropa, tatlo rin ka mga produkto sa Yes to Health. Ang premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Ang premium D3, mga katropa, mabakal nyo ni sa mga ano, sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar, mga katropa, especially sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa, ang ining mga produkto. Pagkatapos, mga abyan, ang ato mga produkto, pwede nyo mo na yung mabakal sa pila ka mga ukon sa ato yung mga Yes to Health Wellness Centers. Okay? Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Kadto anta, ang premium D3, mga katropa, dako ning factor para sa aton pagpabakod sa aton nga ikaayong lawas. Antioxidant, pagkatapos vitamin D, nagapabakod sa aton nga overall health, ang aton nga bones, aton nga brain functions, mga abyan, kabulig mo ni siya. Pagkatapos, ginpabaskog pagidni because may ara sang virgin coconut oil ang ining produkto nga nag-aakto bilang antibiotics lawas ta, no? Ginaaway ang mga viruses nga posible mag-infect sa aton adlaw-adlaw. Alright, ang aton Santon Vitamin C, ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, may ara sang mangosteen, may ara sang ampalaya, may ara sang balunggay, may ara sang garlic, may ara sang spirulina. Nga mga ingredients kaya nagpabakod, kaya nagpataas ng aton immunity level, mga abyan, no? So aton lang, palayog lang ko, mag-maintain kita sini, mga katropa, para sa aton lawas. Ang mangosteen, nagpabakod na. Antioxidant sa. Ang ampalaya, nagakontrol sang blood sugar. Ang malunggay, nagahatag sa aton sang suplemento mga vitamins nga kinahanglan sa lawas ta. Ang garlic naman, nagaaktong antibiotics lawas ta. At the same time, ang spirulina, nagahatag kung nagabulig sa aton mga katropa, combat sa mga inflammations lawas ta. Amuni ang dira nagasugod ng tanan mo, no? Okay. At the same time, i-full pack na ng mga katropa ang ining aton nga mga suplemento, ang aton mga vitamins, no? Santon Vitamin C, no? Kung ikaw da mga katropa, medyo nagapaminsar ka nga tatlo gid kabilog, ang amon nga imnon everyday,
mga katropa, ang lifestyle natin na inasubong, ang aton ginakaon, aton ginainom nga tubig, mga katropa, most likely, ang ini nga mga pagkaon nga ginakonsume natin everyday, hindi amo na ka full pack sa mga suplemento na sa mga vitamins. Just like before, nga ti, pagkaon mo, may utan ka, pagkaon mo, may ara ka sa mga pwede puksion sa likod sa balay. So, mong hindi na, no? Ginapadasig na, no? May ara na sang hotdog, may ara na sang mga instant ng mga pagkaon nga ginabalta, chemically based mga katropa, ng mga produkto, no? Imagine nga amo na sa dadlaw ginakaon ta, imagine amo na sang ginapa ano ta, ginabutang tas lawas ta. So wala may mga proseso lawas ta eh, no? Kung ano man ay proseso niya, mga toxic ang mga ano eh, mga chemicals man ang iyang i-proseso dira mga katropa. So hindi nami, all right? So amo ning aton nga ginahambal. Kung may vitamin D ka, mga katropa, nakaabansi ka na. Kay ang vitamin D nga halin sa sunlight,

0: Nan isupliman suplementuhan siya may ara Japan sa mga kuturan ta despite exposed sa sunlight, no, ara gaobra sa mga construction, no, may ara sa deficiency sa vitamin D because kaya mo man Japan ng rason mga katropa. So tatlo ka mga produkto ang sa mga pagkaon sa unang ara ng vitamina kag mga minerales, no, subong hindi to na makwa, i-reinforce na ton sang aton nga ultimate trio para makabulig pagidya, para may ara sang iproseso lawas ta sa ng mga vitamins nga kinanglan man sang aton nga pagpabakod sa aton immune system. Okay, ang Santon Vitamin C ginapadasig niya mga katropa ang aton nga pagproseso sa mga vitamins lawas ta, no, amo na ang advantage niya. Okay, amo na ang nami dira mga katropa. So hulat na to nyo, no, mga katropa. Ang aside sa sining gina-mention tanga mga produkto sang Yes to Health mga katropa, may ara mata promo para sini. No, do kayo explain nato na para sa inyo tanan. Ang ini promo naton ang Santonan XFM libo-libong pa premyo. Promo nga padayon Japan sa mga provincial stations naton Negros kag Brand. Okay? Anyway, oras na ito mga abyan. Alas 7.40 na sa pagpakalagad ta. Mag-commercial lang ko. Pagkatapos, kantuan ko pinakamang latest update mga abyan sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Pagkatapos, good lamang sa mga pahanong.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa-

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika. Southone Gold Live Testimony.
2: Balik si Milo al Laguna. Laging nga CD. Haring gabi, maatake. Sumubok din ng Southone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Southone.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay wala ka lang music magkatapos mukta ko blamay aratis mga balita blamis ng aribigit mga DJs nila kagawa.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
7: Timo.
6: XFM 103.9. Balancing nga mga komentaryo.
8: Hindi nga naman blana mo makaya ang ina.
6: Pwede. Nga nag-atrust ang public opinion. Objective.
8: Pangayo ko naman kapirasan sa atang mga kapirasan.
6: Franka. Kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang bullseye.
10: Parek din mga katropa sa aton nga palatong tunan, 7:48 na, nag-grabe aksidente sa pinakamarong Garderis Negros Occidental, no? Doon usos kong aksidente sa mga motorsiklo, longalong taay, no? Hindi na magpinagusto sa Laganta, hindi pa na magpinagusto sa aton nga mga, ano, sa aton nga mga ginadala nga mga motorsiklo. Kaya kung kisa, do kita ta, damo gid sa mga motorsiklo nga nagaka ano nagakabaldas tong adlan. Salamat lang ta kung kisa kundi matam-an kundi masigpito buhi pero kon magkadtos punto nga medyo designated mga katropa no straight to heaven na dun eh no ang katuan sa mga drivers naton galing tigada ko blah mayara gid sa mga motorsiklo kisa nga grabe pa just pa daga nawala sang kulba blah no. Naglikad at daw mga katropa, may aras sa aksidente lang nun, tanto sa, ano, sa Sagay, no? Ti, may pag-arigluhan na inakuro, no? Sa mga imbolbado ng masalakyan, drivers, mga katropa, kag may pag-inisturyahan na, no? Check na ito, pinaka-update na ito mga katropa sa atong patrol, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, angot sa mga aksidente na naglontad. Salakyan, motor, sa circumferential road, mga katropa, pinata kakita nga mga ano, mga motorsiklo, ga sinimplang mo. Plus pa sa mga motorsiklo, kisa ka daw wala man pa kondangan mag-lagan, amuning resulta. Kaupod na ito mga katropa sa linya na ito, si katropang Franz Andrew Burgos.
11: XFM Live Reports.
10: Katropang Franz, may aga. Oh, katropang Franz. 7:50 mga katropa sa pagpangalagad na
12: dyan. Adlaw. Dito ni Katropa Erwin sa National Road Purok San Roque, Barangay Makiling sa siyudad sang Sagay. Considerin din ni Katropa Erwin sa pinaka-latest na information, do may isa din ka persona ang gimbawihan gin sang kabuhi, no? Matapos mag-bungguanay ang isa ka van kagang isa ni ka-tricycle Katropa Erwin. Isa ni ka ang gimbawihan sang kabuhi doging kilala lang ni kay alias Ray. 49 anyos ni Katropa Erwin balo na manigali kag residente man sa sina nga lugar. Sampang Katropa Erwin ang driver sang van kag may sakay ini kay Tropa Erwin nga 12 ka mga pasahero nga ang driver na kay edad ng 34 anyos kaging kilala lang yun aton sa kay alias sa Nunoy ah. Mm-hmm. Residente niya sa Purok Bagong Silang Barangay Bugang Banwas ng Tubuso. Katropa Erwin na rin mga pasahero, isa-isa ontani sila.
7: Uh-huh.
12: Ang mga pasahero, sino yung mga edad lang nga ito, hindi nga ihambal kagang ilan yung mga genders, Katropa Erwin, kagwan sa rin sila mga nag-ilistar.
7: Uh-huh.
12: Aring mga pasahero sa van, isa ka 30 anyos ka lalaki,
7: uh-huh.
12: Residente niya sa barangay Minapasok sa Banwas sa Calatrava,
7: uh-huh.
12: Saka 44 anyos ka babae,
7: uh-huh.
12: Residente sa Puro Kataling Van, Tractor, Barangay Dinay, siya sa Escalante.
7: Oo.
12: 67 years old na babae.
7: Oo.
12: Residente man sa Barangay Dinay, siya sa Escalante.
7: Uh-huh.
12: 61 anyos na babae. Residente sa Puro Barangay Puwe,
7: siya
12: sa Sagay.
7: Oo.
12: 29 anyos na babae, taga Barangay Kambayubo sa Banwa sa Calatrava.
7: Oo.
12: Sa kaminor de edad, 17 anyos na babae. Residente sa Barangay Minapasok, Banwa sa Calatrava.
7: Oo.
12: Isa ka 18 anyos ka babaeng residente sa Barangay Bugang, Banwaman sa Tubuso.
7: Oho.
12: 65 years old na lalaki.
7: Oho.
12: Residente man sa Barangay Bugang sa Banwaman sa Tubuso.
10: Grabe.
12: 50 years old na babae. Oho. Residente man sa Barangay Bugang, Banwaman sa Tubuso.
7: Oho.
12: 39 anyos ka babae, taga Barangay Marcelo, Banwaman sa Calatrava.
7: Oho.
12: 88 years old na... Why ni na payat kung babae ni o kung lalaki, no?
7: Oho.
12: Pero residente ni Kitropa Erwin sa Barangay Malasibog, siyudad sa Escalante,
7: mm-hmm.
12: Ang ikadosing na kasayro,
7: mm-hmm.
12: Isa ka 86 years old na babae,
7: mm-hmm.
12: Na residente sa Barangay Minautok sa Banwas ang Calatrava.
7: Mm-hmm.
12: So sa investigation, rin ni salig sa pinaka-latest na ton nga pagpakigangot sa hepe sa Sagay City PNP,
7: mm-hmm.
12: With the Police Lieutenant Colonel Albimar Flores, Katropang Erwin,
7: mm-hmm.
12: Ang tricycle, ang gikan ni kunong sa Barangay Makiling padulong sa barangay sa Barangay Makiling proper padulong sa Purok San Roque sa nasambit man ng barangay Katropang Erwin, no?
7: Oho.
12: Samtang ang van.
7: Oho.
12: Halini ako no from Barangay Minapasok Banwas ang Calatrava padulong sa siyudad ng Sagay do.
7: Mm-hmm.
12: Do ang direksyon isang van Katropang Erwin,
7: mm-hmm.
12: From north to south, no?
7: Mhm.
12: Samtang ang tricycle,
7: mm-hmm.
12: Do kadungan niya malang ni Kulubla sa mm-hmm. direksyon, same direksyon sila. At diri ka sa Parwin, mm-hmm. Inaligar, nga mm-hmm. ang tricycle,
7: mm-hmm.
12: Do nagliko ni Kuno Katropa Erwin,
7: uh-huh.
12: Pawala.
7: Mm-hmm.
12: Oh, dinagpawala ng tricycle,
7: okay.
12: Kay magkapadulong ni siya Kuno Tani sa may ano mo, sa may dograhian, bala ka Katropa Erwin.
10: Oh, magrahi na.
12: Oh, magrahi na siguro kung may base may kantuan lang. Kasi ang van niya ginaligar nang overtake ni galing van.
10: Uy.
12: Oh.
10: Sa Gapagit.
12: Sa may ano no, sa may inner lane siguro Katropa Erwin na nag-overtake while saka ano ni.
7: Oo.
12: Kay do mo ni plastada kay mapaliko ni pawala ang ano mo ang motor.
7: Oho.
12: Kaya ang van, same direction sila.
7: Mm-hmm.
12: Pero nag-overtake allegedly ang van. Kasi ang motor niya nag-left turn
7: mm-hmm.
12: or ang tricycle, nalapot gid siyang van. Kaya Katropa Erwin, overshoot kini ang duha ka mga salakyan into opposite lane, Katropa Erwin.
7: Oo.
12: Kaya ginaligar ang van, do kapila pa niya magbaliskad.
7: Oo.
12: So ting van niya do amo ning nagbaliskad nga sa pinswal gani naton amo ni ang may dako gid balang halik.
7: Oo.
12: Or may dako ning nga epekto sa nasambit ning aksidente.
7: Mm-hmm.
12: Kaya ginaligar ka Tropa Erwin may ani kuno ka pasero ang van.
7: Oo.
12: Nga nagtabog pagwa sa sakyan.
10: Grabe.
12: Tipo so gid yung padalagan ka Tropa Erwin. Umayo lang kay ang mga pasahero sa van,
7: mm-hmm.
12: Loon sa ilang gid man na hilway na mas katalagman,
7: mm-hmm.
12: Kagtipuro lang man tilason ka Tropa Erwin.
7: Oho.
12: Pero ang masubo dere kay ang driver sa tricycle nga si alias Ray,
7: oho.
12: Amo ni ka Tropa Erwin ang giningagaw padala sa ospital.
7: Oho.
12: Sa dere sa Apod sa siyudad sa Bacolod, do private hospital dere bala sa may magpaano ka na ka Tropa Erwin do magpa-shopping ka na bala.
7: Oho.
12: Oo, dari nga pribadong ospital gindala. Pero magtubo ini kay ginbawi ang isang kabuhi matapos nga gindeklarar sa nga doktor na Tropang Erwin.
7: Uh-huh.
12: So sa karoon, may mga ano pa,
7: mm-hmm.
12: may iban pa nga mga pasero daan, hindi sila yung katropa Erwin nga, ang dosen eh, sila nga mga pasero sa van, amoy pa lang ni Ando na identify.
7: Mm-hmm.
12: So may lima pag dinigalin niya sa kain nga, sa karoon ng going pa for investigation, pag-identify ni sa ilang mga pagkilala.
7: Mm-hmm.
12: So, tika tropa Erwin, importante, wala lang may na ano man sa mga pasero sang van.
7: Mm-hmm.
12: Even though nga do kapilan ay magbaliskad matapos ang pagbungguanay sang duha ni ka mga salakyan ka tropa ang Erwin, no?
7: Mm-hmm.
12: So, sa karon, gin-update na to na sa ngayon si TTNT, do may initials na nga pag-aregluhan ay ka tropa Erwin sa both parties. Kahit ang pamilya ni Ray, doon na ba ito naman na nila katropa Erwin nga ang natabo ni isa ka-aksidente.
7: Mm-hmm.
12: At di man ni natutod na why man ito nabalagin huwod. Mm-hmm. Okay, tingitanan, amo man na mo, no? Doon nangin, ano man dala na masiling natubing nga ka-aksidente nga tabo.
7: Mm-hmm.
12: May mga, ano man sigurong kada isa katropa Erwin which is the ginbato na lang man sa pamilya. At para sa ina, hindi naman ni mabalik mo, no? Kasi natapos na to. Aga muna ning natabo, ibawi agit ang kapuhi ang drivers ng tricycle. Pati sa karong katropa Erwin niya ang ginasikaso na lang nila ang bastante ng mga dokumento para sigurado na gining ilang paghinunanon sa tunga sang duha ng mga partido and also sa mga pasayro sa sininga van or ang tagiya sang van. Angot sa sininga na tabuhang accidente kay Tropa Erwin, which is the may initial na niya settlement sa sininga incidente.
10: Katropang France?
12: Yes, sir.
10: Ang sub-van niya, tanahan, wa isang casualty, wa isang napatay.
12: Wala. May mga pilason kay Tropa Erwin.
10: Oo, may mga ano lang, mga injuries. Pero sa motorya, amo ning driver, ang na, ano gid, na dulaan sa kabuhi.
12: Oo, siya ning doon na tamaan gid kay... Kaya sa pag-insindi, takatropa Erwin, sa indireksyon sila.
10: Oo. Basi nagliko mo sa gulpe.
12: Nagliko pa wala ang tricycle.
10: Oo.
12: So, doon nag-overtake ang van.
7: Mm-hmm.
12: Posible nga, basi ang driver sa tricycle, doon na-direct hit, gid mo.
10: Oo eh. Bungkuhan sa kalabanan, left ng igos na da, sa driver side gate sa motor.
12: Oo, direct sa driver pala.
10: Oo. Pero, katropa France, basi gulpe man sa nagliko.
12: Amo na siguro, Black Tropa Erwin, may mga insidente, gid man mo nga siglang liko, Black.
10: Ako ka-experience ako na, lagan ka, pinsan mo, ginasundan mo. Oo, oh, kapi pa highway. Di, siyempre, salig ka man mo. Nga, diritso lang sa, gulpi lang lumiko, gali, ikaw adjust ka man. May lang ako, hindi dasig lagan mo, kay maprinuhan mo pa na, pero kung dasig lagan mo, wakit, sa gapahon mo gina.
12: Amo na, Erwin, basta ko no, siling nila.
7: Hmm.
12: Ang pagkuha ko na sa lisensya pagis picture.
10: Okay.
12: Ang tupad mo na mo katabi kong hindi picture na na.
10: Be, gapiyong sa? Inapiyongan niya lang istorya to.
12: Inapiyongan niya lang istorya?
10: Oo. Amo na ka kisa.
12: Saan na silikon?
10: Ruway na tuyo, ruway na tuyo ko no. Ang isa tuya ka lisensya. Why na to yung nagtabog na to? Ang original yung nabilin, ang ginihimo itong lisensya ya, na kumpiskar na to. Sige, why na to? Ginhatagon lang voluntarily. Kay pike mo to. Ay nako. Pero balikan ta ka tropang France. Amo na yung problema kung kisa sa mga highways bla. Pagkatapos, balikan ko to. Ang van ka tropang France, ano siya? For passenger, good man siya?
12: I think pag hindi ko nagkita par window, puro ni Panan ano eh. Kaya may araw gitna nagbiyahe, same lang kung sa sora ka di bilang nga bahin.
10: Oo.
12: Nagbiyahe na nga, ano mo, no? Makulod to si Panahinubaan.
10: Oo. Hindi sa Kulurong.
12: Siguro katropa Erwin, may biyahe man nga mo ni Bla, no?
10: Oo. Kaya nga to concert eh. Sa mga pasahero katropang France, base Bla, why may makuha nga mga insurances or medical nila, basta magproblema ta. Pero,
12: ang ginang delikado, ang iya conductions, no? Kay, wait ani kabalo kun kulurom niyang banner ano.
10: Mm-hmm. Pero conduction sticker yan no, yellow eh. So I believe pero kung plate yo puti yo.
12: Oo.
10: Oh, so private ng puti no? Oh, private,
12: so, private
10: puti.
12: Na. Mm-hmm.
10: Ay, so.
12: Unless ko nagpulat eh kasi ano eh no.
10: Dahil na.
12: All government na mo, pro. Teka to, Farwin, makita pa man nga ti private, to.
10: Ahay.
12: Kaga posible nga pang pasiro lang ning ilingavan.
10: Oo, pasiroan lang. Dasig niya, api maglagan ka tropang Franz mo. Amo na away ko gasakay sa mga van. Dasig nila iya.
12: Correct na. Habol. Kasi amo na, delikado na daga to Farwin nga. Isa na magbiyahe lang do kanam, do ka tanam na biyahe.
10: Oo.
12: Sige, isa do gina ano ganing pa na ganin. Do gina dupoy-dupoy kana bla.
10: Sa una kasakay ko San Carlos, Bacolod, Bacolod San Carlos para dasig-dasig dasig tuod mo. Ama ko mo San Carlos ya tagya kun ano isa ka oras ay to kaabi.
12: Kapin pagid pagi dating, kamo nang ano bla bigin na dupoy-dupoy kasi sulod sa sakyan. Na minutos tulugan ka na namo.
10: Tulugan ka?
12: Oo. Oh. Delikado ginadaan di kisa da nang banyag zigzag man ang agi da nila.
10: Mhm. Amo ka na dito San Carlos Bacolod oh. Ano way mako? Luway ko ka sa gulo sang Rosario pero ga Rosario ko. Ba basible ko na no. Galupad
12: na mo. Ano ba natupad mo? Diskresyado na sa maniho na.
10: Ako ay na yung problema. Lulod niya.
12: Abi mo ga suksok message. Ga suksok message. Pero sa piyong na gadry dya.
10: Ayun ga. Amo nang yung siya.
12: Lili, agi na lili. Kung nagani. O, nakapiyong. May tayo dati siguro.
10: Ito po nagsahon nga talent, yung magkabon eh. Oo. Oh.
12: Hindi mo na ma-break record yun na yan.
10: Agay niyo. Yung
12: message, program ka tiyo, program yung grabe, babi saan lang
10: dala. Driver na may satellite niya, kabalo kayo sa likulig ko. Yan mo.
12: Hindi, magbibo ko yung ulo. May katatlo na mga tao. Hindi, nabutang man.
10: Gamap niya mo, wipe niya kakanto. Yung may advance na to yan mo. Kitana yung babaw.
12: Pero kasi ka sa Farway, mamatihan, tatap lang interview natin.
10: Uh-huh.
12: With the Police Lieutenant Colonel Aldimar Flores, lipot lang natin ang pagpakigangot sa iya. Kaya pa-confirm ka na Farway sa tininga inisyal na pag-areglohan niya sa tungasan niya doon ang kapartidong involbado sa aksidente dito sa siyudad sa Sagay.
10: Uh-huh.
13: Kahapon, nag-istaryanay ang